Ara de anopai kasama ne yeye mama.

FM 98.9.

0: And Reverend Father Matthias Jato, Parish Priest San Francis Xavier Catholic Church, Kotobabi, Dogbo, Awewodo, and Makenya Reverend Father Dominic Amagasichi, Parish Priest, Sir John the Baptist Odoko. Madoba Bato Herena, Madam Alexander Nagbo, okay, my dear Dr. Maululu to Maululu Spiritual and Herbal Center, Abel Kuma Agape Down, Blumele Nebe Amanadu Amagbeneko, Tokin Yabanka, Nachamlima, Nebe, na you doctor. Maga global doctor enye ma ho toko ye banka blelele le mi doja na amagbero afi ate wona ukọ yi na pome ba wona onchi doko na na makonye doctor enye ma ajaba na chamlima ehe ala banka ama na tengo ado amagbana akpe magbana afi feel like ya the doctor pong fiafia vo magba ngero la sinyo odi atawuni mo kata ko governor mi la chigbodi bobo po wona oji la happy 98.9 per yavalonji melmian cosela dog wezolo
1: yo togu bobo akpe togu bobo ma dogbe na wo toro la pe onya selo kata le ka wo posiamo anya mi anovi doctor maululu sikena maululu spiritual and herbal center no epon ko asami le le ga posiamo awa vie mi gasemi no ne nko po maji epo ya pa jogbanwi agbajiji la masan na mi apa toro la kata manya masia me epo lo mi gba kula mara oje po ya gomalo wo ma pe o a onovi yen mi na mi acho ka fuka kula pe dana yehowa ma ugba gbesi god po kula nyima desi ata novi yen won to anya ba mi gba kula gbogbo we la ni gbe aji mi gba kula gbogbo diriba we la ni gbe aji gbogbo manya ta nu la ni gbe aji ye ta novi yen la gbe amade ele ba na ji protection pe mo ala bana jinu ka protection pe mo apo konu ala bana ofin e do ma o mun elede ye onu flo no vivi viara pon ofi onu la wa hajia enku bia ne ga ka manya o ato gbogbo mo nu ato chiri nu ato gbogbo mo nu akonu akocho odo opoji anya ara onye gboro mo la nu apo mi ga kuro vele nyu luma afi wo ne va de suru legbo onu do ma vene be yo gba kuro ko eli chacham afi wo ne va pon chu vade atatu gbogbo mo moji abi agbe suru de ponu no vinya nya nya lo nya gbolom na lenu mi gba pa mama na le doma e wo le ngo ni le doma a e doma vene ma nya o ta aji be ya to gbogbo mo mo ji
2: a de ora 98.9
1: mi gba pa gbogbo we la nyi gbe aji nu de si a de gbogbo wa te wan we gbogbo wa te wan ko so ra bi ko nko da ka awu amagbeto wa te wan ko da si ne gbogbo wa ko ko close da ka wa wu ye ta magbolo na be protection ta agba me na protection fo nu fi agu ha na wo ale be na mara do vore nchi ore ene wa nye vo na da na mara du ire nchiode wa gbugbulo dr maulu lo nkoya semile do ma hia la huma ala store mo no nyen kosem eje bi ayo dr maulu ya ho dr maulu lo number di yo le 0242 0242 612949 0242 612949 nuka jiga mi ala jagba na veji fefe peku deka deka amandre fefefeku deka deka amandre naji ave ave kemi dana nana alaji le ran ran ran mitte na ave ya makara jiba nyanu ike gbolomale naji deka deka 7 amandre naji odi aba asemara naji ha deka deka amandre amade mi ona ba voneda voneda naji voneda ne na voneda jigere madaku na doja na magba doja na ma afi nawe naji amade mi ona ba blelele ebe monu jefema ajemadwi mi ga na ba ajemadwi ajetoma general chiki achi yaji o ajehema general achi yaji o mi yo na ba glelele ebe monu jefema na ja magba ma ha na na oga na doja ne na ji awudi daba ma chi abao na fa gbe ha awudi kwefi waya fo ama fo nko ma mi do tonwe mi asa ma fo nko yo na ji odu ogugbo ajeto odu ogugbo anatodu ogugbo voju odu ogugbo etrodu ogugbo na ji mama ne na ji ga na doja ne mara ku onya sema na doja ni eh na ga ji amare mi ona banuka azapo la ke to vondu anakpo anaodu anakpo achere mi ona banuka chakulo chakulo kogbe ne de nigeria to gbo ogbo obo okpo obo chakulo 98.9 jagba na jaga ma fufu deka deka ameton na ji ataku ekpereka na kokperenchi stroke be boy na jan na gojan la kokperenchi sia jagba na tonu yo kata le tome na tonu yo le tome nyu fine na tuvori kwa na gojan la na kocha kenem la no vinye Dr. Molulu ya secret hande gonosia a secret onye masi la fiere ko togbi bobo bo program ya jiko na tasa secret ya lala no vinye na tuvori jagba na ji kucha guyade na jinu guyade na ji akpaku viade na nne se de ke unto na tati ne mko zi dari nke ka mandre veji a chikucha na ko daraji afiema ne na nyimlo gakori ka janle ade kucha ma na le na viu na le na suno na le na suno na lo ali na suno na lo na kene to ale ke na viu ale unto na le ma banade a e gogore khefu no na kama la nyimya ji apola na si na kare ji Dr. Molulu nko ya semile mala ble kuma agape down 0242 612949 anu yokatari na tuvode na kuviara dadi akochaka misisie na kochaka wa misisie na ajalalemde na no amiasim na ajalalemde na no amiasim madeku na wona domekona promotion na zajanle akole na kwa promotion ohoye nyonu na jachugbeku na dreza bo munchu ano egbo dota mekposro na do wonchu wana na dreku me nyonu yo akle nyonu yo dodom ta mekposro na do na zajanle akole ba mona hunu secret onye gbono melenu amasenuya la fiara ko mere kama ton afia onu yo Dr. Molulu nko ya semile ana jina do mekona do promise and fail lo mo jina sajan le akwa ala benka amona ko no na ochi ochori no e eto mu afote ana ozo la manu na la jan le akwa siko evo ato gbogbo modole la refu de no na sajan le ko gbogbo modole le majo na nu jina ma plemu na sajan le ana gbogbo redo asio do opojia na gbe sajan la ko mu ako no novinye ajan le ade na jimu nto hey ke mi wo dadi ali mafion no won to atama wa we mafion no won to atama wa we na koda se didive kakena janle ya de eji ko me na we anu mele ko de e yo Dr. Molulu de ajan la sinya amia la sinye fi kakena le a na nya duido amia ko janla kata ho na ni na gana la 250 Ghana cedis 250 Ghana cedis ajan le azanga ku abaji no vaji no ton afi wa vo ami ya sigafu na konse ke yehuwa moko dama agbemada won to sam opo nkoi o ba wudi dapa machi aba roka senyaro na mo yire njira pomo nu jira mode wa wo de kala jirela na mo osuno jine wa de o mokpo suno wa de o de o wo de kala la de sunola eto ba nuka a wudi dapa machi aba ola court pe nya la jiwa zanjan ya na koi de court la no vinye nya bo de enu le mi asila bo de enu le mi asi amami a bo mi zana na fa mo lo bo mi zana kokuru mi mo kona gbon mi mo kona lan ama ye mi atogbi o san ko du abaje awudi dapa ma chapa yode ye mi atogbi o ko yin na bai no vinye mi nyon Dr. Molulu nko ya semile mala ble kuma agape down yon le 0242 0242 612949 don leke fu de no e vigin le la jia e de so fi apo ton pe ne a me po vi na jia gere jinye alele le do menwa ni gba kle suno mi do e chia na tro na sido ga nya no verse na ngoma jagba na gere Dr. Molulu jimi akpere nchi o ha la ba jinu e vaji no tonya maga do asi anye po amara ha na do asi anye gba ko echo ko echo awore ku he onye jagba na gere jinye nchu wa ha na li aba ko oge na li aba ko oge gbojo gbojo le nchu mafuda no ali no ovem ko ko doro mi nye pe na ede nu godo afu soku na de no vi gere Dr. Molulu ji won ku o ma nu pom nyi o won ku ji o kata ofu pe fu pe jagba na gere Dr. Molulu jimi akpere nchi o diabetes sukli dwela nchiwa atdo do doje ne jaton afi unaka jewo afi unaka enye nchu na do do manof vesere wo nchu ma na no pimpo saro vava wo nchu nchia jagba na gere Dr. Molulu ji prostate cancer prostate enlargement ye fude no jagba na gere jinye alivi ye kono fude no jagba na gere Dr. Molulu ji anye nyonu taflache white manye efu dano jagba na gere jinye echi ya do nto pa chi ya do don le nchi echi mama donation chi echi mama do don le nchi jagba na gere Dr. Molulu jimi akwa magbo akpere nchi osia amagbe mazana yehuwa mo pasi ndo wa mazana yom le 0242 0242 612949 0242 612949 novinya anyi baba jogo na ja fikenele anyi nkoseme nukenye okuhe bo hie fude no won to aviwa de a o da janye do de vioji a stroke gbagba do fude ni a na so vie ko wata wali na kure nchi o na no yiko wa sikle wa fokata no titriti na mlonyi zamete na don lowa no vie gere Dr. Molulu ji machine lo mi asimi ado opo mi apo okuhe o no vinye ji be akpo semene dokulia be eseka ji ezo vanyi gbe aji egbe kai fo vanyi gbe aji edoka olebe yawo nu kenye fo nu mawo mawo nu kenye fo nu wowo gere doctor molo ji mi a check new york atanosia vio de ji be akpo e vi pas destiny nu ike vio ko vanyi gbe aji edoka olebe wawo gere doctor molo ji na yom le 0242612949 mia onu me kuku viade destiny checking ado ni akpo semene ode atano fi kenela mach ma kpo semeno la fiasia 50 series kona he ko mi akpo semeno o hana nya nu ike gbe kana ko ve kabita do ma om nelede kabita do na ho via amero kabita to ko chwa pe o kabita do zikpikra ma la ho mano amero o messi do ko tu ye ha chwa pele ma ka ke o messi do amowo hwe suma mi ko na gale bia do kulu obana de do ma om le yelede do ma ye ho via do ma nye pese pe do ye ho va ni gbe aji a doctor molo lu nka semile no vinye hi ka made amasi ya mekpele pon nana ala bana gele bible obo nana wali vovovo amara to endo yoyo amara to enye nyanyu lagbogboro amara to enye nuka nyala gbogboro amara to enye hajiji o ha to wenye heka jagba epo amelia ma no woche jirama ejira woche kocho apo o ha bi ada woche ada woche enyife ayi tope galanchi o molu tope galanchi o ave kwa mo fa loan ko je dogoma enyife na ga ve ho loan b loan c afia ko loan a no vinye ho ho ma na vagia amo po loan yaji konale no vinye cho nsan la magbeme va na po semene ro klo na po ba doma o mele de doma ye hove ha docteur molo lo nko ya semile me la ble kuma gape down do lo le ke fu de no yom le 0242 nchi na madu a gbogbo madu a yo no ma pa plan no wa agbe a meji jem no wa yo docteur molo lo 0242 0242 612949 0242 612949 no vi ye maga no anyi ko osia ajanle aka ma fio fio na wa janle ade aga klo na nchi na ma ehe na di ona na ma nchi na wo na na sikenye di la nchi wa na janle azama a klo di ma na la nchi o amada abia doctor molo lo bu kenye di na defu na nyonu po adi la nwo na nya nyonu ha defu po adi la nwo na nya nchu ko ga na nyonu defu po adi la nwo na nya doctor over gbo amada va gbo defu ne le maje maje jia mada ku adi la nwo na wo na sia da ma ajeji no va na ho janle ya aro wa janle ya o hana na zan na na po yehuwa ma opa ganyenye ta flache na nyanchu akọ wa da dudo nyonu fo nyonu ma edile nwu ele bo na kọ janle ade na za afi na ponchi kọ na ponchi na okuru afi na po ngogbe yi lagbe ya ma na nyanyonu ha akọ wa da kọ dudo nchupo nchu edile nwu na nyanchu do nyonu gbola sidu anyi ma nyanyonu do gbola sidu anyi ma mebe edile nwu mi mo wa ni o mi apo o mi nye akọ le mi apo o nchi mi ma ga po de amajuro to vo nu na mi na wo wo mu ye na be anya jora majio dolele basabasa over food enemy ewo nchu suron nyonu na do asia nya papa nwe ko kole na chi akojira do kulu akuche ko kole na chi owo ntu na ve kwa kucha ma no chilem na ve kwa papa nwa no nchi tutume leka won to na bu edi made makawa no vi ye ho mi nye se na no le mi mo woni le chable ma nwolia na nyonu chi gboto ma da na no suron odu na o ga ke gba mi chwe bo nkuhu kama akwa mi chwe ha ma da rakpa ga ke ma le bu ga kle suron mi ano kucha da kazamu na suron do dum la pa mo kwa ma le mi ga kle ya na kucha da kazamu papa nwa na kazamu akucha ma yoko chuchu na fuma adadi ho na bakwe alechi e by lock code kulu kami nya ngalo nye gbulo mlo no nya fisi afi ne nya asagalosia yom le 0242 612949 nya nchu adonyo ngbole chile pomo po e kogu ko karo kulu nya nyo nu odoro kulu odogbo le chile pomo e kogu ko karo kulu chile pomo de gbogbo de papo mi mi ma wono na nya nchu wo ma sabishin po ka dilenwu ele mna tere doctor molo lunchi nya no ajanle akule pa mia na na ve kulo di mo do kulo nchi manya gara ka onye ho mi lola ma ba 200 Ghana series la na ho card 50 Ghana la fi ka ka na le na won to va ho card 50 Ghana ajanle akpla mi akpla panchi no kata 200 series ku la 200 series ata pla gbe na wa no vinye awode na ba mi na duide afi ka na le de do ko na ha huroga ko akọ 2.5 akpere nchi ko ma duido fi ka ka na le o ha na za o ha na kọ ganye ni aka yehuwa moko da magbere mada Dr. Molo lo nko ya semile siya. Mela ble kuma agape down. Fi de siya de le nek bonade. Na doa ble kuma pu. Fi kakene le. Echo fika nsawama. Echo amasama. Jagba na doa ble kuma pu le. Amasama. Na beya di de pentiko janshi. Ne di de pentiko janshi ya. Na kwa agape down pu. Ne di da agape down station. Di na yo Dr. Molo lo siya. Ne echo kanishi. La Paz. Tema. Ashyama. Ne vado. La Paz de. Na doa ble kuma pu. Ne doa ble kuma pu de. Na di de pentiko janshin. Na cho moma. Na do agape down hu. Na na yom le 0242. 0242. 612949. 0242612949. Novinye, ni ahwa woto anya magbesia. Ni ahwa woto anya ama. Ye mi omizana. Ama ye mi ko ona doy. Mesemara, mi gana mereka na flumiolo, bene mi ra madala gboko mi re jokato gbo awo. Mene ne mo onyo. Novinye, ne danduo, danduo fia pa. Mere kuku maga ekodio la. Enye egbulo no. Enye egbulo maga ekodio. Jagbagba na jibrede kuna sitepa na vejia mare kemi na madamala jungo na tui keke kuna kwa blabia na vejia ngotopa magba na du la bososo me mere kuku no vinye ekpa adi mama li aga ejipo he kene ga kpere nchi na jandu okpa yi na vejia mare mi na magbaja peka aro asivi atwe jie pa domi na du la bososo me ekhe dege adi aketa dege na jidamala jungo na sitepa na kosi sinema na blei Novinye maye kodju. Unsene la magbe me ima. Mika vona magbe ho osia. Dr. Molo lonko ya semile. Mala ble kuma agape dan. Unde sere nye kuhere gere jinye la. Yehu ama wato jinye. Ohana poka tutu. Kuhere ya mene lere. Yehu ama wato jinye. Na poka tutu. Doma yehu adasine nye hema. Doyoyo yehu adasine nye hema. Bekpera magbe tonchi yehu adasine nye hema. Doma mo hocho sepe vema. Yita mwe ba amasi anko lepo nana li vufufu. Japona vakpo seme ne doklu osia. Yomle 0242 0242 612949 ni chowale o ha mi adogo
3: yo efetuko mi do to toria toria bo kana mi